نعم، بسم الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور. أما بعد، إخوة في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبا توليزا بانو نمينا أبا تشيكو مديكو ميوغا چنانا منانا كوموزي مكاقا فاما بسوغا الرويو. Program jetu dembu demno itwa program dawa. Program dawa yokumpi newala. Kusawa kwa wina tumebazo wechiti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Weyachawa dentu nusiza fe nizibela nga zishali nam. Yona joli njalo tegele niti okubela niti ochali mula mchikulu joli. So ate okira kumachia. Nga bakwogera konti yabadde wano ng'era akola bw'ati nayo kyangu nnyo nga tokyasobola kubeera ng'odda kubaako kyotereeza wadde okubaako kyoteesa. Newankubadde ng'obadde muteesa mulungi, obadde mwogezi mulungi, obadde wa mugaso eri abantu, akaseera akalowoozeeko nnyo tekakuwa chance kubaako kyozzaako kukola, wabula omulimu omukisa ogubaawo gwa kubeera ng'osinkana Katonda wo era olugenda otali lwa kudda mabega. Ekyo nga kimaliriza, abalwadde baganda baffe tubasaasirako, tusaba Allah ekitiibwa abasuuse, abaddize obulamu bwammwe obulungi. Bannange, obulwadde buluma, naddala obudde obw'ekiro obulwadde buluma mu mbeera zonna. Sawalo wekitiibwa abali ku bitanda n'abalwadde abali awaka, Allah abaddize obulamu bwammwe obulungi. Tewali kijja mu bulamu bw'omuntu kujjako Allah wekitiibwa aba alina ensonga ze, era mu mbeera efaanagana bwetu sawalo wekitiibwa atumalire. Ekyo nga kimaliriza, baganda baffe mwenna bafiiriddwako abantu bammwe, namwe tubagamba tuave eri Katonda era gyali gye tugenda okudda. Tugenda kudda gyali, oluddayo tagenda kuba lwa kunyumyamu, wabula olugenda okubeera olw'okusasulwa. Wa laisa linsanu illa ma saa, buli omu abeerewo nga amanye nti mutongole ku byakola era byonna by'okola gw'ogenda okubisasulira. Ekigambo ekyoba nkitegeera nze bubi oba ggwe okitegeera otya? Buli ky'okola kyonna, nga bw'ogaaya emmere tomala gigaayamu n'ogiwa omuntu nti agikumirire, nga bw'ogigaaya era ggwe ogenda oggimira. Na bino mu nsi bye tukola byonna bwe bibeera nga birungi, manya nti obulungi obugenda kudda gy'oli. Bwe bibeera nga by'okola bibi, manya nti ebibi bigenda kudda gy'oli. Si leero wabula manya nti olwaleero oba enkya. Si nkya si luli wabula nti manya nti essaawa yonna okutakabanakwo ogenda kubeera ng'okulaba. Abafiiriddwako abantu bammwe namwe tubagambye, baganda baffe, buli omu agenze asisinkane byabadde akuŋŋaanya ebbanga lyonna. Ekyo nga kimaliriza, obudde butambudde, omwezi gutambula, ennaku z'omwezi ziri munaana, omwezi gwa kkumi,
Masa otuina ya wana fawagendo kole vivuzo. Abazadde mtuwalo mtawana. Wanawe muli mbunafuwa mwe. Musabira abana wa mwe. Edua yomuzadde okusinziza kunyizwa mbaka Muhammad insosalama. Edua yomuzadde kola chinene nyo. Okusinga edua ya abantu abala bonna. Edua yomuzadde wonna webadde. Etuka kweyo gwaba ajisabide. Ni wangu kubadu walo walue mbeira. Elimu gwangu walua lero. Eyoku nganya abana. Neba zade bawe. Wanawe bali. Bagende basabire mbu abana bawe. Banango kusaba. Allah ya nukulira wantu wana. Umutu wabira sabide. Losinga nangu mzade. Bachamba anja school fees. Nenga atata demu ensimbi ezitukiriza wakati uzwa mubanja agenze kudua jaise dua yomwana. Zimbadde ngama nti musabira abana bamwe dua. Musabire na mwesabire mbera yonna si bibuzo byokka byagenda kola. Wabula tusabira abana baffe ebintu bingi omuli allo bangu ilizense eno. Obafula abo mukisa munsi ye. Nafe Allah atufula abo mukisa. Ila nsaba Allah wechitiwa atufula abo mukisa. Nawe, joli, chesabire Allah kufula abo mukisa. Mbaka yagamba nganti Allahumma. Yagamba nga solasa nganti Rabbi zidini ilma waruzuku nfaama. Rabbi zidini ilma. Ay Allah nginyongiro kumanya. Waruzuku nfaama. Irobe renga ongabidira. Nyongeno kungabidira. Kubanga bruno berango inamuka kantu monsao. Atenga kwa deno kumanya. Oja kube iranga wesimi. Kale, chinachonga achimaliriza. Gumuna famununja atuliriza. Aliku mayonga chinana munana kaumuze mkagafama busoga royo. Programu ya feor gina jo ngereza kukubigambo vya jo. Yawadem programu ya foru nakulwa jo. Yajibadem ebigambo vya jo. Tuwa tubiongerezeko hadithi. Hadithi yora jinjalo kuongeza kubigambo vya jo. Inivaku sabah itiwa ani Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud. Radiyallahu ta'ala anihu. Yagama nkara hadathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa huwa sadiqul masduq. Inna ahadakum yujimau khalqu fi batun ummihi 40 yawma nutfa. Thumma yakunu alakata mithila dharika. Thumma yakunu mudhugata mithila dharika. Thumma yurisili ilayhi malakum fayunfakhu fihi ruh wa yu'malu bi 4 kalmati. بكتاب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أهدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أهدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القتال فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها لواء بخاري والمسلم. بيبقام يفي حديث الجهن يبقام إن شاء الله تعالى. Yagamba umbaka sallallahu alaihi wa sallama. Hadithi ngevaksaba aitwa Abdullah. Aitwa ani Abi Abdurrahman. Tata Abdurrahman Abdullah. Aitwa Abdullah bin Mas'ud. Mutani wa Mas'ud. Radiyallahu anhu. Radiyallahu ta'ala anhu. Allah asime kweye. Yagamba antinu hadathana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Agamba antiyatunyumiza. Umbaka Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Hadathana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama.
agamba nti yatunyumiza omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Nabi sallallahu alayhi wasallama sabonaga nti nabi yatunyumiza Muhammadi sallallahu alayhi wasallama wa huwa swadiqul masduqu. Yagamba nti wa huwa swadiqul masduqu, yatunyumiza oyo wa huwa swadiqul masduqu, oyo mwogezi wa mazima. Wa huwa swadiqul masduqu, ono yakase ebigambo by'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yatunyumiza ono oyo mwogezi wa mazima. Kigambo kyakozesa wa huwa swadiqul masduqu, oyo mwogezi wa mazima, nabi sallallahu alayhi wasallam. Na yagamba ti inna ahadakum, yagamba nti mazima omu mumwe, mazima omu mumwe, fenanga yetuli munzi, yagamba nti yujimau khalukuhu fi batoni ummihi, mazima omu mumwe akunganyizibwa obutonde bwe mu lubuto lwa mama we, akunganyizibwa obutonde bwe mu lubuto lwa mama we, 40 yawma nutfa, akunganyizibwa obutonde bwe mu lubuto lwa mama we okumala ennaku 40 mwana wattunga mazzi. Ebigambo bino Allah yayagala mu Qur'ani ekitiibwa, yatugamba nti falyanzuru li insan mimma khuliqa, omuddu agwanidde atunule ategeere yatondebwa jjibwawa. Buli wotegeera enzijayo gye wajja awantu ne gy'ogenda ne wotegeerayo, ebisigadde bisobola okwanguyira. Allah atugamba nti omuntu agwanidde atunule yatondebwa jjibwawa. Era bwe yali atunye yagamba nti falyanzuru l insanu mima khuliqa, khuliqa mima indafiqe yakhuruju min baini sulubi wataraibi. Allah yatujja ku mugongo gw'omusajja n'amasabiro g'omukyala, yakhuruju min baini sulubi wataraibi, tondo eryo eryava ku mugongo gw'omusajja, amazzi ago ne masabiro g'omukyala. Mu aya endala Allah yatugamba tabaraka wa taala, n'atugamba nti hal ata alal insan hinu min addahri lam yakun shay'an madhkura, niyagamba nti inna khalaqana linsana min nutfat amshaj, omuntu yenna wabanga akola byakola byonna mu nsi muno agwani dajukire bulungi nti kyali ekiseera Allah nga tamanyi nga omuntu oyo tamanyi nti aliba nawo, nga bw'olaba Adamu alayhi salatu wassalamu yali, kyali ekiseera Allah n'amuteekaawo nga abumbiddwa tamanyi kyalibeera. Nange naawe kyali ekiseera bubeera nga olwa 1900 tegeeza mu 1800 tiwaliiwo, bwebeera nga oli wa 12 ekitegeeza mu 1900 tewaliiwo. Lyali ebbanga tewalina muntu ali kulowoozaako nti olijja n'obeera ky'oli olwaleero. Era Allah yali ayogera ku ntonda yaffe yeekunsa ku mazzi, hal ata alal insan hinu min addahri lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqana linsana min nutfa, yagamba nti inna khalaqana linsana min nutfat amshaj, mazima twatonda omuntu nga tumujja mu ttondo, ettondo eryo twamutonda omuntu nga tumujja mu ttondo. Wano mbaga kyavudagamba nagamba nti mazima omu mummwe mufa aboogera n'abatambula akuŋŋaanyizibwa obutonde bwe fi batoni ummihi, mu lubuto lwa maama we, 40 yawma nutfa, omubaka yagamba nti ennaku makumi ana 40 yawma nutfa
Ennaku makumi ana mwana watunga mazzi. Ennaku makumi ana ng'oli tondo oba ng'oli mazzi. Amazzi ago agogerwako Allah agalagako mu Qur'ani mu surati Mu'minun. Walakad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma khalaqnahu nutfatan fi qararin makin. Etonde eryo Allah naliteeka mu nnabaana omunywevu. Mbasha bitagamba nti akunganiza obutonde bwe ennaku makumi ana nga mwana wattu mazzi. Amazzi agogerwako waliwo madhiyu, waliwo maniyu, waliwo ne bawru. Naye twogera ku mazzi agayitibwa maniyu agakola omuntu. Agatali madhiyu wabula agayitibwa maniyu agakola omuntu. Etonde eryo Allah nakumira fi batuni ummihi 40 yauma. Ennaku makumi ana fi batuni ummihi 40 yauma nutfa. Ennaku makumi ana ng'oli tondo oba ng'oli mazzi. Bogera ku mutu gola wa muvingo olwaleero. Bogera ku mutu gola ba w'omutawana mu nsi olwaleero. Bogera ku mutu gola bantu wa kitiibwa olwaleero. Niyo mbaka kyavagamba n'agamba thumma yakunu ala katamithira dhalika. Oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala n'akyusa eribadde tondo. Thumma yakunu ala katamithira dhalika. Allah n'akufuula ekisaayi. Oluvannyuma n'ofuuka n'akufuula mu famati y'ekisaayi oba omusaayi. Era oluvannyuma ennaku makumi ana Allah n'akufuula n'obeera musaayi. Ne bagamba nti omukyala yayise olubuto n'abbuguma aba yayise musaayi, aba tajjiddwako mukono oba kugulu. Ennaku makumi ana ng'oli musaayi tomanya kigenda kubeera nga kijja mu maaso. Njagala pulogulaamu eno gwe munaffe omulungi atuwuliriza tufunemu ekyokuyiga n'engeri gye tutunkamu n'ensi. Ennaku makumi ana Allah ng'akufudde musaayi nga n'abawangala naawe mu nnyumba tebalina ne kibayinza nakuba nga bakulowolereza. Nagamba thumma yakunu mudghata mithla dhalika. Nagamba nti ateere oluvannyuma Allah n'akukyusa okuva mu kisaayi n'akufuula ekinyama era ennaku makumi ana. N'obeera ng'akuggya mu kisaayi akudde mu mazzi atadde mu kisaayi kati akikwasizza kifuuse ekinyama ennaku makumi ana. Nga kaseera akobeera mu mbeera eyo Allah mwakuteeka naawe tomanyi ne maama wo tamanyi wabula nga pulogulaamu Allah yagimanyi, pulogulaamu yeetambula. Kyava agamba nti oluvannyuma lw'okubeera nga bw'otyo bw'ofaanaganye ziba ennaku 12 ezo bwe zaawera, omubaka kyava agamba thumma yurisilu ilayhi malakun. Oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala mwana wattu n'abeera nga akusindikira malayika. Thumma yurisilu ilayhi malakun, Allah n'abeera nga asindika bamalayika. Bamalayika abo bajja eri maama wo, tebajja eri ggwe wabula bajja eri maama wo. Fayunfakhu fiihi ruuhu, nga n'omulimu gwabwe ogubaleeta omukulu. Fayunfakhu fiihi ruuhu, kubeera nga bagenda kufuwamu omwoyo. Ogwo omwoyo gw'owulira gw'olina ogukwogeza n'otuka ku mukono ne bagamba nti ow'ekitiibwa atuuse guba mwoyo. Ogwo omwoyo gw'olina gwa bbeeyi nnyo mu bulamu bwo era ye gwakuteekebwamu wafuna gwe kwesa ekitiibwa. Kyova olaba nti omuntu awangaala emyaka 5, emyaka 9 jizi twaziseja wafaawo yajja nayiga embikaawo naye yabadde ku myaka 9 n'ezigwamu. Omwoyo ogwo gwa bbeeyi nnyo mu bulamu bw'omuntu, emyaka 9 naye nga tawunya.
So muntu Allah amalo mujjamu omwoyo. Na mujjamu omwoyo bamuwaye sawa biri. Bamuwayo enaku biri ngatani sokuunya. Bamuwayo olunaku lumu ngatani sokuunya. Justi awangali naku nya. Ngalia utandawa kuzikibwa. Takoledua ako abatani sokuunya. Kasawa kujjamu omwoyo. Chitegeza anti omwoyo kwa kutekamu. Gwe guyimirizaawo ekitiibwa kyonna era omwoyo ogwo ogukuteekebwamu ogwanidde okubeera nga weegendereza nnyo entambula yo n'enkola ye ey'ebyokola kubanga akoze ekyo era omwoyo gwe agenda okudiringa nagwo. Malayika bajja ne bafuwamu omwoyo ne bagufuwa luddawa omwoyo ogwo bagufuwa mu kinyama. Chetulabye kiri oluvannyuma lw'ennaku 40 mwana ne bafuwamu ekinyama. Bakifuuye mu ki? Bakifuuye omwoyo ogwo ne bagufuwa mu kinyama. Fayunfakhu fihi ruhu. Mbaka kyava agamba wayumaru. Tebafuwamu bufuuyi mwoyo ne bagenda bamalayika era malayika abo okujja kwabwe omukyalo ono. Asitudde olubuto olwo omukyalo ono akuyina mu nabaana we tasobola kulya nabadde ndyawo ekiro ne mpulira abantu abazze ne bayinga ne saabalabye nagenze okulya ng'ekintu kinkutte kinywezezza neetegeera ndoza baleese omwoyo gw'omwana wange wallahi tasobola bitegeera. Iyo sisitiimu nnene nnyo. Eyo sisitiimu nnene nnyo Allah tabaraka wa taala ow'ekitiibwa gye yateekawo eyeetaaga omuntu okufumiitiriza ennyo. Buli lw'obeera ng'olina ebikusoomoozezza fumiitiriza ku sisitiimu eyo. Bamalayika bajja ne bakufuwamu omwoyo niyo mbaka yagamba n'agamba nti nno bi arba'i kalimaat mu mbeera efaanagana bw'etyo wayumaru. Bamazo kufuwa mwo mwoyo, wayumfakfihu, mirrohi, wayumaru bi arubaye kalimati. Bamalaika, ni wakuandika kensonga nya. Uwandiki wako wa malaika wa abajja, bajja ni wakuandika kensonga nya. Bamalaika. Ilangi nsonga ezo, seba zitese, wawulanga ziba wele dua omutonzi we ya kutonda. Allah tabaraka wa taala wa yu'maru bi arba'i kalimati ni wakuandika kensonga nya. Gumuna fomulunja atuuliriza yonna joli. Ensonga zine nya ombaka ya gamba sallallahu alaihi wasallama na gamba nti biktabi rizqihi. Bamalaika abo abajja mu lubuto lwa mama wo ne bayingira mu lubuto lwa mama wo nga ne mama wo tamanyi wabazze kiro wabazze luli bikitabi rizikihi bakuwandikako rizikiyo Allahu akbar. Mu nsi muno ekisinga okutawaanya abantu n'abalala okulaba obubi bannaabwe n'abalala okutulugunya bannaabwe mulimu ebyenfuna. Niyo mbaka agambye nti bikitabi rizikihi bakuwandikako ebyenfuna byo rizikiyo. Yani nti by'ogenda okufuna mu bulamu bwo ebigenda okutuuka mu bulamu bwo. Kyovola bantu olwaleero abantuli mu mbeera nga buli gw'osiŋŋaana amala munna amaanyi. Nga buli gw'osiŋŋaana amala munna amaanyi akaaba. Njagala nnyongere okutegeeza abatuuliriza abalungi mwena gye musinze otuuliriza. Tiina eryato liyina nnyini lyo. Eryato dduniya liyina nnyini lyo. Genono vya nabana bakande nti 10
Nono vya nebiwe taganga bifana gana bitia. Abano balaba wakawa tudewe ibali. Biovula nzibo inabunji. Ederia tusiguo livuga. Wabula lino mugoba walio ye Allah. Gwoli musabaze. Era gwagambye nti ovira muwano yenga avamu. Era nweribira nga li imiriderya tutoina buyinza bulitambuza. Jagade mtegere ebigambo ebyo. Twe tuli mu mbeera eraga nti n'embeera eri hadi ekalubye. Ekalubye. Gwe n'onookera ku makya ne bakuleka mu kibuga wekka nga eggwo okuŋŋaanya ssente ezirimu. Togenda kubeera ng'oyisa ekyo Allah kye yaggerera. Wabula ensonga eri emu yokka gyenyinza obbalaamira nawe okulaamira omwoyo gwange tubeere beegendereza nnyo ebbanga lyonna okubeera nti tukola ebyo Katonda waffe by'ayagala. Beerawo ng'oli firinti wadde oyina famire gy'olabirira waliwo omugoba w'eryato alivuga aligoba waliwo alaba emmunyeenye gy'agenda okusala. Gw'otudde muli munda tomanyi kiddako ne wagamba nti alikuwe gw'olitambuzeemu wadde eddakiika abiri wa ddakiika kkumi Allah n'akuteera abaana b'olowooza nti eggwe balabirira obuvunaanyizibwa bw'olina n'akuteera mu nteera yennyini ey'obuvunaanyizibwa wallahi tosobola. Ye nannyini mbeera yonna kyova laba nti bamalayika bajja ne bakuwandiikako bikitaabi rizikihi lizikiyo gy'ogenda okufuna muno mu nsi. Ebyenfuna byaffe byonna byaggwa dda. Kyova laba wakibala tabaraka wa taala yateekawo ekibonerezo ekinene eri omuntu yenna agenda okulya ensimbi z'abantu bilbatil ng'azirya mu buli azaamaanya. Ya ayuha allazina amanu la taakulu amwalukum temulyanga emmaali y'abannammwe nga mugirya mu buli azaamaanya. Eyo kigenda bbaviirako okubonerezebwa. Allah buli mwa muwandikako kyagenda okubeera amini amuwandikako liziki ye gy'agenda okufuna gy'agenda okulya. Kyova olaba nti bagamba nti kale omaddu yabadde awo nanywa ekikopo kya caayi n'akimalamu n'ala n'ennyama ekinya kye n'akimalawo n'agenda ne yeebaka atwebbyeko yamazeeyo liziki ye. Tewali muntu atambula mu nsi muno okuggyawo ng'alina liziki ye. Kyova nti omuntu aba agenda okufa malayika emugamba nti enze malayika eyakwasibwa ebyokulya byo by'obadde olya byonna mu nsi naye nziruse emashariki ne magaribi sirabyeyo ky'ogenda kulya wadde entonji y'emmere wabula nze ŋŋenze tusinkane ku lunaku olw'enkomerero. Bw'obeera nga bakuggye ku byokulya awo ne baleeta pulogulaamu afumbye akamonde afumbye ettooke afumbye otuujo otw'amata tw'obadde oyagala ennyo nga bye babireeta owulira biwunya babisiiga kamwa obizza omunwe gw'ettooke tukyasobola kugumalawo ye embeera ojja gituukako. Bano baagala nnyo okubeera nti bakuteeka ekibeera obeere ng'olya onywe lizikiyo yaweddeyo lizikiyo yaweddeyo. Wonna w'obeera manya nti lizikiyo yakuwandiikwako. Osobola okubeera ku mukolo no driving omukolo n'obeera ku mukolo n'ogusulako n'ogusibako tayimu y'okulya n'okomekkereza nga ggwe emmere eweddewo nga tebakuterekedde. Kale oyinza okwebuuza neza tifunye emmere ne weebuuza ng'omuntu tolemera nkonnyo n'okuteekawo embeera n'okukaaba amaziga omukazi omukulu omusajja omukulu mante kubaddeeko lizikiyo. Lizikiyo omuntu yonna bw'abeera ng'atunuulidde okugabirira kw'omuntu kuli mu mikono gya Katonda we yakimala dda malayika bakuwandiikako lizikiyo. Kyova olaba nti ekitali kikyo tekigenda kubeera kikyo ne w'okitwala mu lukujjukujju era ogenda kukomekkereza nga tokifunyeemu kalungi konna. Ate Allah ng'agenda kuvunaana okukozesa amaanyi n'olukujjukujju n'otwala ebintu by'abantu.
Idan tubira abantu abayimira ku lwa Katonda abayimira ne Katonda waffe nti liziki yomuno munsi tegenda kubeera nga ekujjibwako tewali agenda kubeera nga agitwala. Mtuasolo kola diru ya kawumbi, diru ya bukadde lukumi, diru ya bukadde bibiri, nala bange genda kugwa wakati mkube iranga anatero jima liriza, iranga manya genda kufuna sente, wallahi nebigana. Na ulide kama uli gawa nge matufu, ya ugena gano nyerezeko, waliyo mkulembezo omu, abadde mkulembeze, abantu bamujinja omu gwe bajje mu ofiisi ne bamujja mu ofiisi kyategeeza nti bamujjeko n'omusaala ne balayiza omulala. Okirabanga ekitono n'ekinene naye ate munene bwakyo liziki y'omuntu tosobola giyingiramu. Kyova olaba mu nsi mwe tuwangaalira abantu balowoozezza twajja mu nsi kubeera nga tugenda kubeera mu mbeera etandikirwawo nga nnungi. Allah agambye nti walakad khalakana linsana fi kabadi, mu nsi muno Allah ateekamu nga tuteekeddwa kubeera nga tutakabana, nga tutawaana, nga tukozesa maanyi, okozesa obwongo ge maanyi go. Allah akutadde mu nsi muno ng'oteekeddwa kutawaana. Ky'ova olaba atatawaana atawaanya. Oleka omukyala awaka n'omuleka awaka n'alyoka akutawaanya, atatawaana atawaanya. Ensi Allah watu yagiteekateeka. Allah agamba mu ayat kulusiyu mulimu layini egamba nti Allah oyo tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah yogolaba mwana tasumagira ayete yebaka taina tulutebaka. Allah binabi yateka teka bitambula nga wa biteke dokutambula buli omu ya mwalizikiye jagenda okuba nayo mu nsi muno. Bakuwandika kwa bikitabi rizikihi tiriziki yogenda jifuna ngeri buyende ogenda kufuna riziki yongeri eyo nagenda okusaza wasime baiteo batia. Saidi yeyo mundeyo mbika jo. Nesinga na yo mchala ba mitana jemba. Nenga ba mzala butambala. Nemuga amba wavoti ye butambala. Ojo tu keno pakeno diolidete eno. Nga Allah ya langa Allah ya ankasu keno. Allah ya ante keno. Yeri riziki yo. Riziki yo weli wona ojajifu nao erojirie. Kubanga Allah yajikuandikako. Abantu abatoyi batuwadde akumenyedde ku lumondo omwoke, akuwadde ku kiwagu ky'ettooke, akuwadde kyakuwadde aba akakiddwa oyo omuntu yabeere nga afuna liziki ye. Kyovula Allah yatulabula n'agamba nti wala taqtulu awladakum min imulaqi, temutanga abaana bammwe ab'obuwala n'obobulenzi nga muti obwavu, nahanu naruzukukum wa iyahum, mazima ffe tubagabirira mmwe n'abo abaana be mutta. Bikitabi rizikihi, bakuwandikako liziki yo. Yogenda okufuna muno mu nsi era ky'ovala nti omuntu atakula bw'ati nga liziki ebadde ye n'alanda n'afuna. Ky'ova olaba nti abantu osinganaga gundi yatandikirawo ng'asaaga, yalanika ne bodaboda emu kata ina bodaboda 20, yalanika na kino, yes liziki ye eriawo. Kati gw'agenda okubba abantu togamba mbu liziki yange eri mu kubba abantu, nedda mukulu. Gw'okozesezza lukujjukujju ogenda okubba ssente z'abantu era Allah agenda kuvunaana mu kawaayiro ako. Bikitabi rizikihi, Allah akuwandikako liziki, bamalayika bakuwandikako liziki yo. Allah gye yagerera edda, se bagigera bamalayika nti bagikuwandikeko
Olaba kuwane kubuandisi Allah chia gereleda. Ngatana ba kutonda gulu nansi. Yasoa kutonda bantu mioyo jawe. Buli mwoyo na gira chogendo kubira. Chote geza anti Allah ya gira da na gira chia gira. Bamalaika bari tabule situ eriba kwa sidua chobomanya. Kwa muna fomulunja tuliriza. Kumeonga chinana mumunana. Kawumuze mukaga fama busoga royo. Chufula banti echikuiseko. Wado wado genda chikuwa dako. Tebenki langa mutima. Techibade chicho wadena katono. Wabule chicho. Chisigara chigenda kubira chicho. Mbaka agama sonagama nti wa ajari hii. Irambere fanagana wetyo. Wa ajari hii. Bakuandi kako. Ajari hii. Bama waliko lizikio. Bakuandika ko wa ajali hii bagenda kuandika ko entuko zo wa ajali hii entuko zo oyaga tolwagala buluna kuno buluna kuluina ebicha buluina bugenda kera kumacha nga yegote kedo kulipotinga mukabuli oyagala nnyo oyagala katono chivola boli abira kuboda boda Nga duke emisinde nagamba nti nze obulamu nkyabuli munnyo era nze gw'olaba nkyalina ebyokkola naye ng'emisinde gyadduka n'emikono ata kati bakuwandiikako wa ajalihi entuuko zo entuuko yo emitawaana egigenda okutuukako Ogenda kufira luddawa. Wama atadiru nafsu madha taksibu gada. Wama atadiru nafsu bi ayi arudhi tamuntu. Omutamancha agenda kuzako kola mtufu wacho. Ilo omutamanya agenda kufira luddawa. Baku wandika ko ajaliyo. Nyizo kubira anga nsiga dewa na tebuli omu ye nali munsi. Manyantyo ina akatabo ko. Buli kumacha okajuzamu. Buli kumacho inao wandika. Nyebo onoke la kumacha. Nga to inao wandika. Nga kajude. Nyebo onobo ya galotia. Togenda genda gula chitabo chilala. Echwe chigu wako. Nga nao utumira. Nga nao usibula. Chovola bant. Alle banga liona. Atugamba kwe tekira tekira. Luna kutugenda kudajali. Allah tugamba kwe tekira tekira luna kutugenda kudajali ebanga lyonna. Wa ajalihi. Wa nukiru fili aluhami mannasha ila ajal musamma. O ine banga lyomala mutuwa mamao. Allah liya kutekamu nobe ila mutuwa mamao ebanga liya yagala. Iradi ya kisene riguwako. No ingire nsenu. Nesi mwoli. Taimu egenda kugwako. Bobe ilango osigazaye na kuchikumi chakula birako. Olwalero osigaza chenda mumwenda. Wa ajalihi. Wa ajalihi. Mwana watu bagenda kuandika ko entuko yo. Entuko yo. Egenda kuandikibwako wonna weneebeera oba ya masasi oba ya kibooko oba ya motoka wa ajali entuuko yo buli omwabeerewo ng'akimanya nti essaawa yonna mu byayina ebinene okulowoozaako mulimu entuuko ye n'enkomekkerezo ye wa ajalihi omuli okuvaako mu bulamu obw'ensi olukyana mwana kawumuze mukaga fama busoga royo Program daje tuliko. Mbaka ya gama nti wa ajali hi. Na gama nti chonga tuchimaze. Na gama nti wa amali hi. Era bagenda kuandika ko emirimu jo. Wa amali hi. Wa amali hi.
bagenda kuandika ke mirimu jogendo kola ausha agamanti wa amali aha emirimu jo wa shaqiyo au sa'id ogenda kubeera mulongoofu ogenda kubeera mulonefu wa amalihi emirimu jogendo kola jikuandikibwako niyo bagambye nti mirungi oli mwabo wa shaqiyo au sa'id gamant fa wallahi nabiya layla na gamant fa wallahi mbala ili ya Allah alladhi la ilaha gairuhu alloyo tewaliye sinzi wa mtufo kujako yu katonda na gamant wa inna ahadakum mazima omumumwe la ya'mal bi amal ahal janna agenda kolo omulimu gomba ntubomu jana liya'mal bi amal ahal janna agenda kolo omulimu gomba ntubomu jana hatta ma yakunu baina wa bainaha okutusa wa agenda okubiranga sigaza wakatiwe nejjane jitogeddeko illa dhira'u nga sigazze nziremu enzira kola wote omukono gwo nga sigazze nziremu fayasbiqu alayhi alkitab mwana watu kimukulembere ekye kyamwandikako mu kitabo kye nti agenda kubeera wa muliro faya'mal bi amal ahal janna bi ahali nar mwana watu akole omulimu gomba ntu omuliro fayadikhuluha era guyingire kwecho ekyamutonde ekyamusalibwawo kyena mwana kamuze mugaga fa musogaruyo kamala okutangaza mu katono nnya awantu awo shi bwe yali atuvunulira ebigambo ebyo byagambye nti omumu asobola okukola emirimu gy'omubantu b'omuliro b'omujjana n'abeera ng'asigazza enzira emu abeere ng'ayingira ejjana kikulu nnyo ekyo fayamal byahamal ahal nar abeere ng'asigazza enzira emu akole emirimu gy'omubantu b'omuliro fayadikhuluha era aguyingire Sheikh kyategeeza mu bigambo ebyo nti omuntu asobola okukola ne mulaba ng'akola bintu bimutwala mu jjana naye nga niya kwakolera ebimutwala mu jjana takola lwa Katonda attunka lw'abantu kyetwala by'olunaku lwa jjo Fetulaba omusajja afaayo, omukyala afaayo, omuntu afaayo. Naye nga mu kufaayo ayina by'ayagala munda ye bye yeegomba nga ye wanaalaga nti alaga kirala ku ngulu naye ng'ate munda yeetise kirala. Kattayimu y'okuva mu bulamu buno obw'ensi bagamba nti ekiswaza amannyo kuba kusesema. Ne oba walidde ttooke ogenda okusesema nga galaga tewagagayiza obedde omira mamire. Wano mukuloza nti ne okoze emirimu gitwala mu jjana gy'obadde olafuwanira ekiraga nti obadde otunka ku lwa butali Katonda ng'otunka lw'abantu nakumalako katala alyo. Wanji mu tayimu ey'okufa otandika okulabwako obubonero obulaga nti obadde tokola ku lwa Katonda obadde okola nga tokola ku lwa Katonda era nga ggwe okola ku bibyo. Ky'obadde oyina mu mutima kigenda kusembera kimale kifulume ensi ekirabe ensi ekirabe. Tibulijjo omusajja ono abadde alowoozebwa okuba ng'ali bw'ati oba omukyala ono neeraba bye bamusiŋŋaanye nabyo. Abo mbalabyeko bangi
Allah bajje mbulamu obwensi gamba de mulooza birala ne musingana birala kiba tuzzaayo nti okulongoosa emitima gyaffe kikulu omuntu yenna wabanga alongoosezza omutima gwe ku kyaba agenda okukola kyonna kye kisinga okubeera eky'ebbeeyi gyali koze emirimu mirungi anaatera okubeera ng'ava mu bulamu buno obw'ensi ng'asigazza enzira emu kimukulembere kye yakola batunuulire mundaawe Allah alite ekiri munda kiteye kungulu agenda okufa mwana watunga mujeemu agenda okufa ng'ensi emutegedde bulijjo kale alibwati kale fayasbiqu alayhi alkitab fayamal bi ahali nar akola omulimu gw'omubantu b'omuliro omuli shiiki n'ebirala fayadikhuluha abeere ng'aguyingira n'abagamba nti wa inna ahadakum mazima omummwe la yamal bi amali ahali nar asobola okukola omulimu gw'omubantu b'omuliro n'omulaba nti mukyala ali awo oluusi akola mu ofiisi egyo musingana mu revenue waluddawa labanga tali ku bya busiraamu tayambadde bulungi naye nga waba yeesulidde enkaaya aginoonyamu katonda wa musiime oli n'ayambala ikaabu n'ayambala siti n'ayambala byonna naye ng'ayagala kulaga bantu nti be baliko yayambala mulembe wa inna ahadakum mazima omumumwe la yamalu bi amali ahali nar asobola okukola emirimu gy'omubantu b'omuliro omubaka yagamba hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhiraa abeere ng'asigazza enzira emu abeere ng'ayingira omuliro fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahali nar kigenda musookayo mwana wattu ekyamuwandikibwako akole emirimu gy'omubantu b'omujjana fayadikhuluha era agiyingire wala munetegerezeewo nnyo baganda bange walaba omuntu abadde akola byakola najja n'asaala n'abaako kyakoze naye nga niya gy'ayina anoonya katonda amusiimi avudde ku mulimu gwe okujja okusaala anoonyezzaamu katonda wa musiimi avudde ku mulimu gw'ogenda okusaaza abasiraamu oluvannyuma lw'okubasaaza bakuweyo emitwalo ebiri ku mutwalo gumu kyokitegeeza nti gwe niyayo gyojjiddeko yakufuna kasente ako singa kibadde nti obadde tosobola oba nkyogere ntya niyekuleese kunyweza bukulembeze omu kitundu ekyo

0: Boda yo ni mogo ngo sasura yo sente di soka imitwaro china na nitanu donka diti olwani buli sasira ga sasura ye di ndi mpola mpola chali isagali ya moke eri kuri okumpi obo tukubire ku noti satundala ibiri ina noti tanu munana noti noti mogo
1: Buli omu agwani de chensu so kunkwale manyidwa nga Stanbic Executive Banking echo tuchiso

bacho mo program ko ti abantu ko ti abantu no mulo ngamye wayo restitute ndakabacho.

0: Tane mami naka kanisheke. So mwemuli kutivi munda wabrunjinga rachi senyenya. So buli omu wali ingo weleza mere uwabu sowani ni na mkwano kwange wano mtauni. Timu nakapachuba mita kamida. Uwe sowani koko mchere breakfast. Simanyi bichi. Jera dinagamba mami nkulamu sizanyo. Happy mamu warange nagamba weko onere. Weko onere dance obulamu bwachisera. Nange mbagala nyo iramba niriza. Lerono tuina programu nyingi weziti. Oba ntandikire kweri wa. Atezo nazinyuma, anangi. Kati ntandikire kweriwa. Omuvubuka eyatuwandikidde oluyimba ali present. Eyawandise oluyimba luno lwa nakapachu, oli muzira, byokoze binene, tukusimye okyali mulamu, simanyi biki, ali wano atuusi. Aha, ne tubeera n'omusomesa, programu yaffe ey'olunaku olw'eggulo. Omwana gwe babadde bagambye nti nno yaze ne taata we muzibe. Program gye twabaddeko nti nno omwana yaze ng'agamba kitaawe yabuka ekikomera bala. Nga bwe nabagambye nti olunaku olw'eggulo Mama TV teyakoze ensobi. Busoga royo twakyadde ku ssomero. Era bye twagyeyo bye bino. Omusomesa bulambalamba ndowooza tutandikire kweyo atuuke mu kaguli. Mirembe kole emirimu gyo ajati kole emirimu gyo omuntu somesa atuuke mu kaguli ate atuyitiremu ku nsonga z'omuto ate nina ne programu endala naye n'enyuma nyondo za jemba nsembyayo waliwo eno gye nina nsabukulule ninde ndete aha nina n'endala yenga nyingi. Nina n'omukyala nsokere kweryo omukyala owa kansokere kweno mutuke mukaguli ewe mwe muri badakika 2 mutuvire yingira omwana omuwala ono abatulaba ku Mama TV wano mama musale mudde kuguna omuzindalo kawansi mpola. Aha. Asante. Omwana omuwala ono ne nyina bemulaba. Sorry. Bemuulira. Abawulira yeffe tunabayamba tutya. Omwana omuwala ono ne mama. Musomesa ayingire. Asembere. Aha. Anangi. Abatali mu kkooti musubwa. Chivere no mtu ayambala na nyuma na gari roo nange kangende kwa mkote. Bulambu achisera. Omwana omuwala yegwe muulira kuchinana, mumunana, akamoda, mukaga, busoga royo, fama. Oyo, namu abamula wa ku Mama TV Uganda. Goyanju nileva na Uganda sigenda kuogerera.
1: Neva sebo aba uliriza china na munana katonyeze mukaga
0: ngo yabikwata mangu ensonyi nezimukwata wanote batunu wanoti vite bajikwa mambo tebakola we bacho ku TV abantu babera bakulaba babuzeko
1: banyabo neva sebo aba uliriza china na munana katonyeze mukaga royo busoga royo
0: oli muchi
1: nabanda ba ku Mama TV Muganda
0: gwani
1: nakavuma joan
0: uberawa
1: buyukwe
0: ngonzise bagenda gamba lwa kuba we buyukwe hati watu ino gaba yo basare ndala olwatuka watu sotia ku makula gano yangu ya nina bagenyi banji nina programu eno nina programu eri mwate gwoina wanedachika birizoka
1: nsomera ku Meridian School of Nursing ndi muya 1 semester 2 naye nakumawe wakanali muradde kuba naina amperera kuva P4 kati bwena danadagina mudwaliro bwena tuuke eno kati banange ne bankubira kuboledde bali mu placement e Kayunga ne bangamba registration atandise nali sinabasasurako bwena kubira jajanyi na ngamba sente nyingi munali mu senior 6 ate wali ali mu senior 5 na ngamba sente tewali. Kati nali awo nga tuliera ku programu yorali lwakuna waliwo omwani yali azenga ali kwagala mbusimu bwe bitombo taddayo.
0: Mbusimu yetajja kusoma nga tebamugulidde simu eyemitwalo enkaaga.
1: Kati we nali awo ne ngamba naye nyambadde ku uniform lwaki nkoma mu kubo nga mama nakapacha ali wali.
0: Wali ku mama TV wemmanyi. Geti nzigule.
1: Iye.
0: Iye.
1: Kati nina gwena nonya. Kwa baba mwa haba kunonye zangu. Bududu.
0: Buyu kwe.
1: Iye. Ni mwenge ila ni mga ansabu mpe kunamba ya mama nakapache ya mungaro.
0: Ani oyo. Mkube woya ya koze koruga agabesi. Mulia ya mga be namba ya nge yesi. Mchovola bate sirika.
1: Te ya jigabye mububi mama.
0: Ya jigabye mburunji. Simbule mbozi.
1: Na mpe namba katina kukubira. Nungambo olibizo. Zali sanga munana. Nungambo gena kudamu mkubiro regulo. Ere watu kasabi nene kubira wali uchale wanukuba na ulirango yogira. Nungambo uja kujoro kubiri. Katu wanga manja kujoro kubiri kusamune nangasima iti nida hirekita wafage. Na bira anino somero. Kati utajoro kubili netukusanga walibize nungambo gena kuntolera kemitwa runkaga. Netukulinda kuoronga toda kati netudayo kati ejo. Surprising ili tuatuse na ulidengu uchijamu kama atufuru basale. Kitufu na ulide sanyu ni mpulilanga maguru nsisobora na kutambula echitibwa netendiranze ncheba za mkama.
0: Bonanga echitibwa netendo bidire mkama. Olaba wababari wabadofu so msao ngokomye mkubo lwa jaja taina school fees.
1: Ne wazana kapachu foundation na we mama we bale kunyamba.
0: We baze mukama kusoka.
1: Mukama ye bale kubanze nabadde sikisubira. Waliyo novubukera gwe nasinzo nangamba banange gwe bibyonga byangu yene mugamba munange buli omu abano.
0: No mukisa gwe kati we baza abawuliriza kubanga buli je bakoma okubera abangi ne batuuliriza wano. Nga mukama atuwa.
1: Neba zaba uliriza
0: abagala mama nakapachu.
1: Abagala mama nakapachu. Buli omu jali mkama yongiro mwomu kisira yongiro mugabirira.
0: Amina. Weba zaba walaba angabali ku TikTok. Abakulaba abali ku YouTube. Na abali ku radio abali mutaxi. Buli omu wali nga uliriza busogaroyo.
1: Buli omu wali nga uliriza busogaroyo. Na abali yewerubo na abali kucheyo. Mkama abongiro mkisa.
0: Olaba nze. Olaba gulacho genda kusomera kufurubasaro busa. Sao, simanyi gange. Bana abantu abaleta wano obulango. Batu no nyalu wakubana kapachu nina numbers nene. Chegera. Yeah. So katibuwe njogera. Nengamba njagala chino.
1: Yeah.
0: Nge somero likore rao. Jioru nakure gulo tu wagabye furu basare nya. Wabadeo.
1: Iye.
0: Yeah. Webaze nyo nyo nyo nyo nyo mkama katonda. Toko wakusaba. Toko wakumusinza. Toko wakumugurumiza. Toda na onogama nebaza nyo mama nakapachu. Nze kasta webazo omukama. No mtegera, no msinza. No mugurumiza. Nze sirina nyo mugaso nga mukama wali. Tegera.
1: Iye mama.
0: Atoso me. Era olumaro obusa oboti. Pa. Obuza ayo mwake meka.
1: Obuza ayo mwako. Ndi somo ogo guliba antikiri.
0: Osoma yo guno guja 2027.
1: Iye.
0: Kuli 2028 bakutikira obusawo.
1: Iye.
0: Onodda wano ku radio.
1: Nkudda mama sinza butadda.
0: Onodda ku TV okwebaza.
1: Iye.
0: Wandi badogira na mu uniform ya busawo nitukula bako. Anti
1: naja mama ngandi murade nga simanyi naye bwe tunadda. Ngenda kukoma wano.
0: Iye. Oinoko maone tamu ejaba kulabeko bagaye ndi banenze musawo wamwe. Ababa balabi ba mama TV na abawuliriza ba busogaroyo yenze msawu wamwe gwe muwerera sinze mba werera simanyi gange
1: iye
0: mama kati ategwe wabadde okomye nagamba abakyala wendi mukabe matono nga nkyali mulamu sembera ku mzindalo
2: omukama mulungi
0: ekiseera kyonna
2: obudde bonna
0: omukama mulungi.
2: Nebaza mama nakapachu.
0: Naberi njagala bakuulire.
2: Mwena mwebale nyo banne nabadde simanyi. Naye mukama Katonda oyo amanyi wa amanyi abanako. Lino lyali badde suubi lyange.
0: Yeri nakulabye nga oweddeyo. Yeri badde suubi lyange.
2: Era bwe yangamba ngamba mukapa.
0: Nange.
2: Ne webale mama.
0: Naga kaba. Kati agamba ziga gasanyu.
2: Sanyu.
0: Webaza abawuliriza mama sembera ku mzindalo
2: abawuliza bonna Habari kumama TV, foundation, na habari yewewe na mwevali, kunyambira kumwana wange, mbade nkomie.
0: Tata wuna aliwa.
2: Mama, bia mwana, bia tata wuyo mbi wangu.
0: Bia bia febi abulijo.
2: This stepmother. Wevali kutuwelela wa mama.
0: Amina.
2: Bia wale nyo wevali lindala. Wevali. Kuba bia tata we na wito kubiwamba tu inzo sura wa.
0: Tuwabimanyire bia wami tuwabimanyira. Na ye nsaba mkule mama. Kuba kati nkuwelele deko mwana omu. Kwa ino toba.
2: Ero mwana anga soma bulunji. Sama steye wede ya ita bulunji nyo. Nyo.
0: Omchalu ya bida mu Amerika. Aine mtima omulungi. Ajia kusoma. Bamara okusoma nawe no manye mama omulide mu kifo kye kigambo single mother yeye yita na step mama yeye manye bambi mukazi watu awunza no kuunga yeye mu kifo kandi single mother
2: musabira mama gira mali ya mufate
0: amina zawange musaba buli sawa mugamba Yesu kubipinga mwabata mubipinga mwe mumanyi na yenga nze mubipinga buli rucha siko wa kumusaba.
2: Amen.
0: Aba uliriza chinana munana katonyeze mukaga usoga Royal Farmer mwebale nyo mwebalire dala. Nsaba musomesa kati mwe tuba sibude genda gwe kusomero genda lero.
1: Iye mama mbadi nina chemkusaba yo chemu.
0: Chimo.
1: Saba bazadde abali eyo bonna bobo ino omwana gwolina mulete tusome nayo obusawo. Meridian somero duji ate director wa film kazi ali friend.
0: Olooza baina sente boko ate balina. Olina bagamba baje mama nanze mona ende katompendula bam kaguli. Omwana ono
1: bajja kuzifuna mu nnya ya Yesu.
0: Amina.
1: Ali family sanye biremu ku musawo obwo muzalisa.
0: Bye bye bye bye bye. Dari, mi haja timirembe wano, msomesa wano.

Dapodaliwo nimoko ngosasula yo sente di soka imitwaro china na itanu donka diti olwoni buli sasula ga sasula ye dindi mpola mpola chali isagali ya moke ilikuli okumpi obo utukubile ku noti satundala ibiri ina noti itanu munana noti noti mogo.

0: Mano idandabu umuntu watu ukani woko wera. Aye birwa ileviru miemuze. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kwa ditaflu mabulunji. Ebi enda ati bimuluma. Kwe gamba wa idandaba watu ukana wako wa.
1: Olimo nendo ere dodona dona domenye. Sirapi ya yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu obwoko cherere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizi wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache esibye. Imwaba uzambu endene ripie. Ngeidu ile gas. Sirap ya yeko Aunt Alsa. Jimove mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimufoma sizedenda ulo. Okwete olore iwanga. Iranga yaka kasibu. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko Aunt Alsa bita ku note 7478 537 6 ni ku note 7478 537 8 era nga bali nayo ni yeko cough doctor eriwe atawanizibwa cough for wabuli chika
2: ketwaita
3: aba bairawa mwenwezi
4: Mas música.
5: Como é no speed de atulir o muka?
2: Vai naife! Carva vinga e bisiquirize!
5: O suga boi o radio? Onde? Como é o?
6: O buveira neira. E miranga. O kubonabona. Namas gaga takuma. E bebiona biona. Bidi nga bibawo olwentalo nedindi etisira kubigendererwa yo wange obairo chidinga entalo business obairo chidinga ebyobufuzi okudobonkana chivirire kubandi kulembeirwa okufuuka aba kulembeze ebyo byona byona wano mu program ebikusike

0: 내야 잡았어 와부소가 신나는 나무나 나카테네제 모카가 부소가 로요 라디오 온디 쿠모요
1: Eda chikeri indala, hema zuku iganesa wa ikumenebile dore igulo. Osibe yotia mokagwa mgonzi, ye kumire kuchina na nomunana akatoneze mokaga busoga royo fama. Akaire kabirango, neigaga Dorin Olivia, nizati emewo ukubi kusomera. Umuwa mibali kuwa Yusufu, unalikulanga number plate. Namba UG isatu itano mwende ibiri sitroko A. Namba plate eno ya government. Ajisubira okuba mu bitundu nga Makanga, Ndulia, ni Ikanda. Kota, Kiribeiria mu district ye Buyende. Kala jibonaku kuba ku 0737 ndala. Ana na mukaga, abiri na ibiri, mkaga na munana. Obaziro musambu itanu, ibiri, asatu na ibiri, nsambu na ina, atanu na itanu. Iriyo kwa likuenda yoku abakozi, mulijia kubanga mukola emirimo. Butini olino kubanga, olimu miaka ikumi na munana mpaka kwa asatu na itanu, edovu kulu. Olino kubanga wasomaku. Gechitone ino wako mamusini ya yokuna. Yogera ni HR kuzuro musamvu na musamvu atanu na itanu musamvu na mukaga satu. Obaziro musamvu musamvu munana chinana na isatu ama kumiana mkaga na mwenda. Eri Dr. Wandera umufuta unaba kumpi no mugenzi wa nyama ome. Eida andabe ndwele denda ulo ngako eseida galeri obutonde. Hakutegeza ine chikuluma jaya kuida andabe tuida kuidusa. Mungu vile kuzira musamvu itanu itanu. Ikumina isatu, asatu na isatu, atanu na muenda. Obazira musamvu munana isatu. Mkaga na ibiri, atanu na munana, asatu na ndala. Omwami Kaswa Patrick owecherinda awo kuchuma ebuwenge unalikulanga mwidukulu we na mayengo Jamira unowami akai 12 eranga asomera ku Good Shepherd Nursery and Primary School awo kuchibundeire ekibundeire asoma kibine ekyokuna abuze esaawa 12 edo kuncho kwene butini abaira yambeire akateteyi nga kalimu ebimuli bya kiragala ateberezebwa okuba mu bitundu ebyebuyengo busia kagoma kwota n'ebitundu ebyetoloire waawo amubonako kuba kuzira musanvu neina china na mukaga nsanvu na mwenda nsanvu na mukaga obazira musanvu na isatu china na nandala abiri na munana abiri na munana Olia yonga ote wanizwa ni alzazi dikumala kwe mirembe huulire chiketo kumutima ozira appetite omu ukagu kwe pika mabunda obo sesema musayi kozesa logave alusasurapo onaida kuyamba iwe yava kumboli kuotana matoke nebidandali buti ni mwaga ne mfamasizi ni drug shop sedi kuli okumpi ya kakasiwa ni National Drug Authority mongeri nendala iwali yeyo ngobo nabuna nechifuwa olina kakolo kakusumbua nga kakuleme ireku wukuhulo ulirobulu miyawenda ulo ulino ulunirani dolo ulukulu kutobu takoma ukalubili zivo kuwera obo kuniza koze sa lugave kofan flusirapo akula kuchifu banobu kuhulo wenda ulo ya kakaswani National Drug Authority kale mwaga ne mfamasizi ni drug shop sedi kuli okumpi okwe tolole iwanga area Uganda ateiwe alieyo ame inoga kuluma ulisa uli ilulala bota yechi inoga Ove chocha gasana lala Gaguba Ova galimu ebituli Ebibuno bikuluma Bosenia gavamu olusai sai Ovo una akanwa Senesa nana habo mouthwashi Tweida kweidusa Nana habo mouthwashi Nomaga ni mfamasizi Draga shopsi Ni supermarket sokwe tolole iwanga We walaba fere Tiba kuguza kapusi mukutia Noketa akaduyo Kaka santi ogula nana mwene Tiba kuguza echifana nanga Nana Nana habo mouthwashi Yaka kakasibani National Drug Authority Mulunji na chohani gunamu denene homo viso gwendochi oguli konko. Mulimu ekirisa kote birungo kamala. Mulunji na chohani akuma mubiri nga mula mubulunji atenga tigujira mundu ire. Akuma mutima nga gukuba bulunji yatola mwe bichafu mubiri. Echiguyambo kuzimbo butafali wasigala ngobo nekango olimuto bulisawa. Mulunji na chohani atundibwa ili ababende chilale chilala ni mubonji. Iranga parking bambuzito omuli lita zabiri, lita zei kumi, lita zei tano, lita zei sato, litendala gramu zebi tano, ni gramu zi, ebibiri na tano. Abatu siwa kaba press blessi. Banaba kukolera ni mulunji nutritious porridge, buja wa mirabato kutana bakulu, milk powder, amata gobuunga, agali mwebirunge biyambo kuzimbo mubiri, no kuzize ndwe ide, mumubiri ogwo omuntu. Kuta loko packed chicken, engo kai fensoga, yechi nagira yene yene, nge parking ibwa, bukala mwino, baga ne mchibuga, eche inda, au kukachi rodi, kumoku plaza, room number A18, bakola delivery, edi abali mchibuga, ni kumbali okwe chibuga. Kale tamu oda yo obo bachalire ku toja kwa idusa bita ku 0 musanvu ineisatu iko minandala china na namukaga ama kumiasatu oba 0 musanvu mukaga itano abiri na itano 0 munana atano na itano mulunji na chohani live longer and healthier. Boom Sports Tipsi bukode bwa kuwangulamo emipire denda ulo dobango sibye olunako. Boom Sports Tipsi bukode bwa kuwangulamo emipire denda ulo dobango sibye olunako. Oja kunigasta ebiri mwenda musanvu star 0 hashi funa VIP OD 15 nigasta ebiri mwenda musanvu star 0 hashi ofune VIP OD 15 buliruna koli mu wiki. Quarter VIP OD 25 ku weekend. Funa ordinary OD 30 buliruna koli mu wiki ofune ordinary OD 55 ku weekend. Funa VIP hatengo bwangu zibuli kuni guarantee. Nigasta ebiri mwenda musanvu star 0 hashi funa bwangu zoba OD ZW runa ko ngabuva mu timo heyaba na maulire abakola ku nsonge debye mizano ku stadium zedenda ulo ama radio ni TV okuva mawanga nga Europe, America, Asia, South America, North America ne sedindi kamala nigasta ibiri mwenda musanvu star 0 hashi wangule mipira edenda ulo idukira nti obuwanguzo bwe mipira dobango sibyo lunako bwetengereere ku ngalodo erango buwanguzi buli guaranteed buli lunako. Planet Germany Solars Limited bano bakutusa ku fridge kuchibanda mpola edama sanalaze kuota Neda Solar. Oja kubede mpye disoke rako emitwalo 15 oteyo ku atoji sasulire mu miezi mukaga n'ekitundu nga buli wiki otayo ku emitwalo 33 balina fridge era display oja kutayo ku emitwalo ana disoke rwako bano bagani bwe mbale na kaloke na munsi road okulina na neigoloza okulingiriza ni Florida supermarket ateiganga bali yawo enimu a police okulirana ni depot eda Coca-Cola bakubire ku 0 musanvu musanvu na ndalagana isatu atano muna chinana na ibiri nkaga na munana abiri na ibiri oba ku WhatsApp number iwe 0 musanvu 5 ina atano na mwenda atano na ndala nsanvu na itano bano balina batteries de bempangazi ni malemi ya ketano kweyongera yo balina solar system zeda TV neda matala kukashi bakuwera ku guarantee ya miaka 2 wiring eba ya bwerere.

0: nga tulaba ko barafa batunga saz nga kubambara na site ko yabade emu kuwerere adeni kataka nga bagwa mali ne barafa ba esivira adeni balonzi nga kubambara fa balugazi egoza na desa kuwerere deni barafa ba kitara ya kubibara fa wa kigezi homeboys egoza ba desa tu ladha kizgoza ba emu kuwerere embera wetu ya kezi baso kubanga etambula katino wetu genda waliri ebulaya kutisao nado awandi so ubaka na gena baso kubanga abusindikira omnes writer Lionel Messi nga gena baso kubanga amuyoza yoza agambye ebyaddala binji nyo bagezi baso kubanga okolera egwanga lyo era nkusamu ekitiibwa era singa mbadde kumpi kyembadde so gena baso kubanga nkuwa kebaitaka haga tiyali gezi baso kubanga munange akamuwa abulungi enyinyi dala Luka Modric bamubuziza osobola kudayo kutimia nafu apa Real Madrid nagamba it's a dream obachiroto ogera maso kubanga nzirayo because namale emyaka 13 mirambira nga ndi kutimia nafu apa Real Madrid naye agamba singa Madrid ebange enetaaga mu kifo kyonna kyonna kyebagala ngende maso kubanga nkoleramu jukira ali wali mu Quest Milan wagera maso kubanga akubira omupira sikudayo nga muzanyi batinga omu kubakulu akutimwa awo abagera maso kubanga playinga roles ezenjawulo ye musanyi kubaita Luka Modric naye akulidde mu Croatia yo embera nga bagera maso kubanga etambula Raul Asensio agezi maso kubanga agamba nti kani Mbappe yagwana engato era ate Morgan Rogers agambye Harry Kane yagwana engato buli omwa sikaza genda maso kubanga
1: Balondo
0: engato ya Balondo nti buli omwa sikaza uwe so embera bwetu egera maso kubanga etambula then omulezi kubaita Sasa kumeita Adika Rice, kutumia nafa ba Arsenal, buli chumichu wede, kumpi, chenda muenda kuchikumi, buli chumichu wede, mrezo, kena maso kubanga azobuja, endagano ya kutumia nafa ba Arsenal. Mika atita yasu so kena maso kubanga azobuja, endagano ye, katinondo na ye, today, ne club, balabenga endagano. Bagiza obuja wali umulezi kwa ita William Gomez kutipela faba FC Porto na watu use kunzikiriza kanya okulaba nti agema so kubanga azo obuja endagano wali wa timu ezazi mwetaga walili muwindo zali nyinji nyo ate nene katiba mgaba gambie wabo mwetaga obukade chikumi wabo gena maso kubanga oyagala umulezi oyo aje agema so kubanga akubira ediba Deni Mourinho ayogede kuba refari na gambo ba maybe bad luck na ye ebyaddala simanyi lwaki ba refari bacha alimeudwe bisede bisingo bunji ogera maso kubanga bakole emirimo gya sima jukira kutimera faba aliyo Madrid yao juzi wadubali baza nyatu etiko ni Madrid ne bamukube diba ne bamukube diba munaye mungiri ya manchoro mulezo ya gezo msaji ya gezo baso kubanga vao na gamba banange sibitegera butegezi neba refari ne da
1: akasema
0: yu etambula katino ulako urecha unakuru wakutanu lije zezeja ulezikira maso kubanga ziko mao ilatu gezo baso kubanga tukuletera emipira obulunji enyi da abobu tabula bangitani seda ogena maso kubanga babufuna kubanizi winning empire so tuina OD5 ne singles pili kumutuwalo olifuno kumare na kusatu deni super odi tuweli yejo ya iseko ne singles pili yejo za iseko nolwale uwejili so jake maso kwango tukubilako nobutambula webili ku 0-5 emu abili mobili kumi na musamvu anamu mkaga ne 0-5 kumi nya emirundi ena bili 0-5 kumi nya emirundi ena bili deni mpira mirala jiwaliriko boom sports tips ojage na maso kwanga yo funayo emipira jizinja ulo nga onyiga star bili mwenda 0-5 ash mulichimo chitambule bulungi njoba mpita banizi tuingira weekend kupa musajja
1: kale tujire maulida against unga.

0: Hey.
1: Babie ganye as government.
0: Babie ganye. Kale. Anti ne minister. Ne minister wensonga da East Wati. Africa. So, chimugema kuino. Alino kubonanga mawanga. Gona gona gali mumuka gogwa East African Community. Tiga kubagana. Gatambula buchi. Bukalamu. Pa waliwo mwami wa miaka 4 bamugemye. Baba wa miaka 4 polisi emugombye mu obwala era nga batuluku wogerera ali numa wa mitayimbwa ku polisi yenjo sirikira mu kaseera kano basobola munone enkereza ku bulungi. Baba ono yayokana ne mukyala we basigaza omwana omuwala mu maka gano. Biological daughter namuzala mwene mu mukyala gwe bayawukana naye. Kyabamazeeku abataka chabaza ya bataka mvu ili kumutwe bababa ino mwana ono mwala nga ata ndiko kuwe nila wenila yetambula ata ambula angeli ya zigzaga yafu ananaku abaza ile kayunga abatu alomuza ilomu kupolisi ya kayunga mumia zye satwe jibise nga yena ya gemesa abawala babidi omwala undeli wa miaka 15 nga ya mwolubuto baba we mwene nomu alo ndiyali wa miaka 14 naba ilaganu waku. Yali kayunga ku polisi. Ono ye akali kumukola lubuto kubanga omwala wa miaka 8. Aya abataka babo ina mwana ono kufuluma munumba nga atambula zigzaga. Otegera zigzaga nga ati bwawenera ilamuno ilamuno ilamuno ilamuno. Okumweta anti ki wabadde ki. Yogera amazima baile ki. Paka bayogera amazima anti ze baba yankyukira munumba mama olwajja nanoba. Baba yantu olele mkisenge chaife nzemba uwe. Ha! Police.
1: Echo. Sichi vecho ka. Elia mateka ga Uganda. Gwanga. Na hine mateka gedini chive.
0: Okay.
1: Omuntu gwoli nako Uganda.
0: Kwa ugaitana ye?
1: Nga kuzira. Atuwa kumuza mbintu ebyo omukwano. Bisa eche vya wandiku wa bisa nga mchitavye chitu kufumwe vili. Atena ni mateka gawano.
0: Yes.
1: Eteka teri. Ate gamanti na munswali ya waze.
0: Aya.
1: Kwa sengawo, kavere kojawo, kavirani, tebaba kiliza kudambia.
0: Abantu wa gwanga ku. PFF. Kwa tulukule kano. PFF. Fu, egwira. Leadership. Ngotu wele kudokita ki. Ne. Eri kukobanti ya misana. Ba pia la opposition demu kunkola gana aha abaliwo kati yes bagamba twagala kumanya mwogera ki ekiro naba NRM okubachalira tubalaba
1: omuntu bwabanga achadde kiro atigura chongombuza mwogera ki kiba kyama
0: aha kakati lwaki temukyala misana nabo kibanga kirungi
1: nedo omuntu aine
0: Neda, tewali dembe ya chilo.
1: Kankubolile. Bino byonna kye mba kugamba nti biri mateka gagwanga. Omuntu wa dembe. Ate
0: okujobuile.
1: Also a person.
0: Okujobuile.
1: Is free to associate with any group.
0: Titulukudema, tujye mpola.
1: Kile choko gelo mtu tomusiba.
0: Titulukudema, tujye mpola.
1: Na mtu omukulu mbuzo raba ni mchala wo.
0: Tuidatu kakuchinusi. Tuidatu kakuchinusi. Omuntu alina idembe nga bwokobye to associate n'omuntu gwa indoko ogenda ye but we are saying bwe kibanga tinkola tikyabulabe lwaki emisa nti mwogera ni mujja kwenda mu security mwogera ni mujanga bwire
1: kakati nabo bayina ebibonerezo byabo
0: waliwo n'amateeka gafuga ebibiina
1: mpuga ye mpuga bamuwe ebibonerezo ne bamugoba kakati babagobe kubanga bwabanti member we kibine kya baddenga mukazi wo nga tobukiriza na kuogera ko na muntu mulala atengo olaba ali mu abnormal meetings mwejemu manyanto yote mukyagatta birowozo njagala kubategeeza banna Uganda na wayogera lukaka mu nti abantu banna Uganda mwe mubadde mugamba ati omwami Museveni yagati wabuna atukiro olwaleero ngebina byofuzi tekyali ebibina byobufuzi bino byali bitandikiddwa ebyasika omugwa kwata tugende kati nze bwentunulira biweddewo wabula wasigaddewo bibina byobufuzi eby'omukwano ebikolagana ne gavumenti kati nti

0: nangi.
1: Era chovu na nti abaga igaba ina access ku kanyama. Kabiri tibage dino mabunda nga ifaba nakunaku. Gana mabunda gaba nakunaku. Bacho waliya.
0: Bagaga ba wana bacho waliyanga.
1: Baluka kama.
0: Baga igaba idinda.
1: Yes sebo.
0: Mwa mzinda lo yo.
1: Ngatatu wendi omujeko. yes sebo. So tuli kugamba nti point yendala eri kugundi ku cholesterol, high cholesterol ne lipids. Buli wobera na masava amangi, amangi gekisajja gagenda kubera nga gakendeera. Then visceral fat, olubuto olunene, buli musajja wokulo olubuto olunene. Newe bata kunyoma.
2: Busoga Royal Radio.
1: Exercise kola, amazi kola, okunywa sigala banange kikoseza ddala amaanyi g'ekisajja omwenge ddala amaanyi g'ekisajja size ndi ku point
0: kwa abantu ibeeraganga abantu mbukanje ngumunwele
1: uwo ogundi akendeza testosterone omwenge gukendeza testosterone choka gwaida gwaletera ni depression okubanga tokaloza bulungi wayomba mu kisenge no mukyala atengo limu unirira omwenge yabanga appetite eyo mukyala nga akola ki ngagizira nav sidona dabanga digongobala ekibumbe ekizala proteins ededi jo okuyamba omuntu okuba nga azala hormones no nechibumba kya folu omwenge kabiri yauyana abanga akola milimo chao. Obo wali kuchwena. Exercise oino zikola na ye tukole kuchigambo cheba ita psychology mwabaga la amanyi gechisajja. Tukole kuchigambo echo kuwe iranga gwe. No mtu jogendo kuwe iranga obera na ye. Bera bulonji. Uwe iranga waluzi nze baku kubie kabeti. Kangamba kapapula kako kubie.
0: Yes.
1: Timu mbade si shazi kubie. Mani yo kubawe baji kuba. Nze. Omuhindi ga kulide akapapula kayuzemu bikume paka onadayo kumulimo genda wakango.

0: musanyufu soko yimbo buyimba we yimbise yimisemo buyimba kidole cyo mwana wange mama food day atana nyavo chikadukira Jesus owange soko biraho ngatolina naku yona so stress akosanyo abantu abagenda okubera nga bagala ebyomukwano anxiety omusajja ngo ina kalamu yontono kino njagala nkyogereko nnyo n'ogamba mbu omukyala agenda kunsekerera oba bagenda kunnyoma that is very wrong that is wrong era tekikulekawo waggulu waneeno ku clitoris kalamu esobola okutuukawo kola emirimu emituufu ennyo niwe obanga yesebu ngawo
1: kibali angali kubona
0: so
1: okay fine kamba yuko namba dino metuje maiso tsigaize dakika 17 to sibule tuleka bama ulile batsomere nkuira mwe namba do musawo ono yuda kuogela na ingoma zi program mwagana ku note musanvu note indala nana ibiri nkaga 19 njiramu ku note musanvu note indala nana ibiri nkaga 19 oba ku note musanvu musanvu mukaga munana isatu itanu ndala abili na ina imaba idobu idewa no mjinji okumunonia botuka kamulido diawe mpumude oidabi taa uo ku petrol station nili ingiliza jipula isomero dende mabega wa petrol station ni nili Saint Nick Medical Center
0: omusomo gulijamu maisai bana chiboneka ndija kugwiza ku weekend yekubanga ku point ya 3 nakasimula ku 19 donka
1: okali wala
0: so wali ekizibu kyetweta relationship and sexual factor oyinza okubanga possibly wairenga amani gongo galina ayinga tuina mu buzibu mu maka nga waliyo waliye engeri jotali omusadanga wayenze nga waliyo omuntu atali faithful mu mokwa nogo kali wabanga oli kutya mwino ungoli kutia mwini kwa wabanga wa mazo okuzana
1: yes.
0: Tege nanti abasada tuina chebeta refractory period
1: okay.
0: Okuwa umuzamu kwa umubiri. Kati oba idewa akavere ate wajere. Weba kumumati mwona amani wagata idewa. Choka atengwe rangwe ije wagata ide. Chibanga chibi chona chikendezo omuntu. Sabantu abasinga bunji. Baba ni pressure. Yaba nkoba ntindija kuogira che wakanga tikako la bulunji. Olwe chwe katonda che ya tutaku.
1: Yes.
0: Deni, ni style edibanga. Nga tidisobola kuba sexual styles edibanga todisobola direke nga disolo kuba nga omuntu omufunda
1: yes.
0: Oba omuntu ono omumpi omusada nga tidida akola bulungi direke
1: londa
0: yo style edido yeah. Kuba nga disolo kuba nga iwe mwene nga diku favoringa
1: okay.
0: Chida kuba nga chiba chirungi ino ayi obango ina mani gechi sada no bwenzi bwene tulikubu vumidira nti chiyinza okuleetera obuzibu then bano omuntu jewe gwaniza era joyendera irala leka kuja wabu je buli kugundi ku nganko kongo ali kuja bujenga toli kulingira kutukwiza mukolo
1: yes.
0: Loss of attraction teni nechindi owantu emuli jo kuba wabenga wali clean
1: okay
0: ekisenge kyo nacho na mukiyonze bulungi tutuyonda kisenge kyonka no mubiri gwo muntu gulino kuyondebwa mwino wabanga alikubwa nanti wabuyo ndobulamu. Oyi nzobu tatuka we wandi tu selamu nzobu takula bie mwandi koze. Chaita. Ne nkwawa zineno. Nkwawa nazo salabulunji nkwawa. Ate omalo zisala nzili mugundi. Bade nsabo sige muko kapauda. We wali kapauda okenja gala wababa kaita night rose kankumi bidi. Night rose oyu. Munoba ni ka night rose ko wasiga anti perfume
1: idalekane.
0: Wa unabulunji muzira muntu uyo waba kumuzuli.
1: Okay.
0: Testosterone levels, low testosterone levels dona dida kuba ndikolachi nga dikosa. Wa idingo kuba ne idokoli liona lisolo kukosa omuntu okuba nga taba na mani ga kisada gamala. It can interfere very much.
1: Okay.
0: Yes, sebo. Eda, nabaile nga nkoba, nti, tuenda bawuliza waifu, obango ina ka business kona kona.
1: Yes.
0: Ngoli kuenda kakoli, kubanga bantu bali kulira sente. Ayo liku ira sente, kubanga wazira idichori kutunda. Ife tulieno, aye tuende bintu, aye tutu idichori kutunda. So, wetu wanga tutuli kuidicha kutunda. Obu avu.

Nze nkukomye ndi kinanga bwoyenda. Lady yo. Obuliri bwoli kubwo. Ebintu ebiri mu nyumba bibyo. Sambagalanga bwoyenda. Twekiriza nti buli lwakuna. Eba vibe ku vibe. Luna kulwa kuongeza radio.